0: naan ñun ñi nga xamne dañoo dëkk fa nga xamne ñoom gis na lañ fay def
1: hmm
0: nañ chance bi nit ñi comme ni ko bay mo ndjay waxe ndax ñaat témé par wër
1: hmm
0: ñakkuñu ko hmm ko ci kanam ñaari million nit lañ waxoon wëru jot kenn ku lañ joxe ñaat témé
1: hmm
0: ak ñu wal nek 2 milliards lañ ko tambalé ba légui nek amu guñ ko té ñakku
1: hmm
0: comme nañ gor gorlu ci duggal suñu ñak
1: hmm
0: parce que ñu ci lay defal yow dina laaj lo man diko def fo xam yow mom koy defal nga diko gis sa bëtt warga mën sensible quartier bi nafa dëkk
1: ne
0: tuba ci kanam ko li ñu def ñu wër la tuba ci kanam ñom dong la mëna def ndax señ abi bu ko jité ci am ko defal ak moy wajiro señ mo tra mi xam mo yor ñu ci bëri
1: señ
0: abi fata mom ci am ko defal mo kon
1: ñu
0: bu ci nekké mo ñu tek seen loxo ñu xalaat rek mo ko wontu ba ñu tek seen loxo kon nek ci ñepp japp du ko seen loxo di ndokel monsieur le maire Abdoulat ka mom ci partenaire la premier partenaire tuba ci kanam moy monsieur le maire Abdoulat ka
1: di
0: ci def mu ngir ma xam ko comme ñu kenn ku ci ne ñu lay mëna dimbalé dal moy wax mom di amul ngay def ki dal mom solo kenn ku ci dal xol at ni ñaata ma jigul tuba ci kanam at ni lepp 12000 francs kenn ku na xol yow sa bop at ni ñaata ma tuddu rek lool moy bu dé dox xam nga bu dox xam nga comme dal damay sensible ci ñepp lañ jël seen ñak diko jël at mëna ñaari jinni ak ñeen témër la ku ko def na xam ku ko def xam nga wax ji nak baax lool tuba ci kanam def na def way nak liñ soxla moy ñak témër wëru jëpp ñak témër ñaan na ñu may dégg ak top kan bi mo seen mo ta faal ñu koy ndokkel diko ñaara ko wax na ko li mom du am solo ndoké fi ñu la dafa xon nak tan la jamono fi ñu julli ba paré suñu xon bobu kën téggu ko mo la rëdé bi lañ koy xëdé ba ci mayu wala ba ci gibé kon su démé légui am radio yo xamné ñun mur yi mën nañ ci wax suñu xalaat mën ci wax suñu kii ñi ko fi internet ni ñaanal ñu wër bu ñu fal gëna yalla ñaanal ba am ay télé ci yeneen bagage yeen ñi fi nekk ñi wër seen xalaat bi gëna match yalla ya defal jamm dafa ñu xari amadou bamu jëf ci marké bor
2: ma sha Allah Alhaji Has kaddu rafetna yeen yëkëti jëmalé ko ci Touba sa kanam té di sensibiliser ni ñi nga xamné ñoo ci def seen dërab moy lu am solo Touba ci kanam mom dama naan ku ci def dara do ko réccu yokoti rek la parce que Touba bu yoké ñepp koy jëfëndiko ñi fi dëkk ci askan bi ñepp mu nekk kaddu yu am solo mom yëkëti ko suñu papa joju jëmalé ko ci suñu débat bi di sensibiliser nak nit ñi ndaw ñi ñu duggal ci seen dërab seen ñaar dërab luñu am rek parce que développement mom ñepp ñoo ci gis sen bop ñepp ñoo ci jarignu comme nim ko waxe nim ko développer sank muy lu am solo bamba
1: laaj lo man def ko fo xam lolu moy sen slogan ñom wa kurel gi di Touba ci kanam comme liko Alhaji Khas waxe rek diko jaajeufal bu baax mom tamit mu bok ci auditeur yi nga xam dañuy participer ci thème yu am solo yi nga xam dañ koy faral di indi fi ci cadeau askan bi mu melni lu am solo la wax mom Alhaji Khas diko jaajeufal tamit ci leral gi ak ci soñe yi nga xam ne mi ngi koy def ci population Touba sa kanam waye tamit diko def ci mbok yi nga xam ne ñu ngi yewoo ci digënté Touba ak Mbacké mu melni li ñuy laaj sax 1000 francs la ci wër wu nekk donc yaakaar na képp ko xamné safo nga wala nga faso ko rek yalla mëna la ci dimbali ba nga tabal sa ñëk té bis boko défé lépp lo xamné taxawal nañ ko ci dëkk bu sédd bi jëm ci digël Touba sa kanam jappal né sa ñëk ak ci kon lay tollu am da solo la do am solo lo xamanteni war nañ ko di bayyi xel bu baaxa baax diko jaajeufalat bu baax Alhaji Khas mom tamit ci kaddu am solo yoy nga xamné yëkëti nako 78 113 21 22 fofu lañu and ak yeen képp ku bëgg addu rek fofu lañu andé yeen ci ligne bi pour mu gëna yaatal li nga xamné moy suñu thème tay comme niñ ko waxé rek soxna awa jëm ci li nga xamné modi perspective yi nga xamné Touba sa kanam amal nako bilan bi ak liggéey bu am solo bi nga xamné mi ngi koy def ci secteur bu nekk ci santé éducation way tamit ci cas social yi lepp li nga xamanté ni dawati na jëme événement magal gi ak tabaski lepp événement bo xamné rek day lañ dem bu ngi ci dugal lox mu melni amna ku yeglu soxna awa dañ lay baye nga dalal ko
3: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum assalam.
3: Kana wa ziar la ñam na tay te.
1: Ñen delo ziar baa baa.
3: Inshallah ñen la
1: ziar.
3: Ci tan day da gën.
1: Na señ mo da ya gën.
3: Alhamdullah. Waaw, ci wa da kanam be mom ci ci bari ko dimre man nga ci wax yaakar na. Ndax li ñaan ye di gis bokku ci. Xam na ni ñun ci Touba ndiarem. Ñu mom wax da yaal gis na ndariñam. Ndax hôpital bi ñu defal bi. Da yalla ñu leen tax dañ dan déplacer wu jigen ni dem ba hôpital Seyd Bak wala hôpital Daruma na wala hôpital Khayra wax dëgg yalla hôpital bi ñu defal ci taxna ba ñu ñu jigen ñi ak ci malade yi tax yalla ci soxla ñu yel wala mom kon ñu mom yedd bi ñu ci mo tax seen commission yi chaque mois day jaar fi ñu ci participer bu baaxa baaxa bi yalla da wéru nek ci jaar ci

0: kon dugg bi ci topp tali bi képp koo xam ne yaa ngi fi da nga daa dal ci kër ngir sax loolu moom ñu wax dëgg yàlla tubaab jaare noonu gis nañ njëriñam suñu tali bii daaw ba mu yàqoo ba nga xam ne kenn mënatu fay jaar waaw ñoom ñoo ñëw defaral ñu ko ba nga xam ne si mën nañ fay jaar ba nawetu ren bii la yàquwaat te ñu am yaakaar ni dañ ci dellusiwaat ñëw defaraatal ñu gisuñu maire gisuñu état gisuñu dara tubaab jaare lañ gis tubaab sa kanam lañ kon ñun moom wax dëgg yàlla ñun gis nañ seen njëriñ ak lumière yi tamit wax dëgg yàlla dëgg nañ ñu loolu moom du wax joo xam ne dañ koy wax ni dañ koo gis ñun dund ko ndax tali bi yàqu na fi yàqu wax ne daal kenn mënu fee jaar ñoom ñoo ñëw defar ko bu baax kon ñu wax dëgg yàlla ñu sonnee bëgg ku lépp jàpp si rek ba mu gën a jël kanam
1: jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax si kàddu yu rafet yooyu mu yëkkati jëmale ko ci liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy amal mu mel ne wax na lu am solo mu jëm si wàllu bërëbu fajukaay Bamba comme ni ma koy faral di waxee rek gox yi gox boo dem soxla na bërëbu fajukaay parce que di nga fa fekk jigéen bu wérut di nga fa fekk malaat boo xam ne mun ta déplacé wu mu mel ne am na ku nekk si
2: mel ni am na kuy yëglu soxna awa aleykum salaam tullah
3: ñu ngeen di ziare
2: ñu dello jaar bi rawe
3: ay ñu ngeen dam
2: ñu sant alhamdullilah
3: Ibrahima Khalil
2: Ibrahima ñu ngi lay ziar bu baax ba
3: ñu xaar ñu ngi lay ziaré
2: dello jaar bu baax Ibrahima
3: la ñaanal jamm ci ziaré suñu fal sama nday
2: amin
3: gaay du yépp ñu ngeen di ziar ay mo tek tek na ko dégg ziaré maam ci arno ñu wilal ak xaar ak lay da ma ak Cheikh Abdoullah gaay du yépp daal ñu ngi ziaré waaye moom ma ko kër gi ñu koy siaré te di ko ñaanal jàmm bu baax baax waa daa mel ni yéen ngi si Touba Cheikh Kanam ak social yi muy defa yi muy def yooyu yaaka naa si ngeen nekk waa loolu moom alhamdulilah am na solo ndax ñun ñëpp ay Touba Cheikh Kanam lañ war a doon mooy xam li mu war te di ko def ndax dëkk bi yàlla dogal na sunu dëkk te war na ni mën a faas ci dëkk bi su développement pour dëkk bi dëkk bi mën a karam parce que wax dëgg yàlla suñu sañoon day raw ay marque ci midi bi yëpp dëkk bi dafay raw ñun nag li nga xamante ni moom ñoom sax dañ ci mën a maanaam kaye am lu ñu soxla ñoom ñu mën ñu see taxaw yaakaar naa dëkk bi mairie sax suñu yoon bee si ñaari pënu dama koy faral di jàmmat bu baree bari si rajo bi parce que yoon ba yàq bii bari na si ay baxal yooyu waaye ñaari su ma ko waxee tamit wax dëgg yàlla danañ si def seen tem yaakaar tam ñoom laay gis maanaam ñoom ñu ñëw wala ñu maanaam def sa gerawaay ba nga xamante ni tamit jaar ba dana mooy te loolu tamit am na solo bu baax a baax beneen bi mooy tamit comme ni ñuy def nga xamante tey soo demoon si santaani ay dik ñoo xamante ni yàlla day dugal seen loxo jotu seen gannaaw maanaam nga xamante si ni maanaam tey am na si ñoo xam si ni ay saafu la ñuy def wanag maanaam dañuy làq saafu wala ñuy sangu nit dafay romb di leen gis wala yooyu waaye si Touba si kanam gis nañ ne lu baree bari loolu si bi te gis nañ def def santaani dafa tabax lu mel ni ay wanag ba nga xamante ni maanaam ñoom dañ mën turlu loolu am na solo bu baax a baax kon nag li fi nekk si ay ñoo xamante ni ñoo ay Touba Cheikh Kanam la dafa bari trop ndax ku si xool ku roy si ku mel ni Sadio Mané nga xamante ni maanaam tey lu war a mën a lu war a toll si ay 12 milliards moom la financé si projet keroog bi ko xamante ni yàlla dogal ay naataangoom dañoo waxtaan ak moom ñun de dañoo bëggoon maanaam tey nga lëkkalu ay banque yoo xam si ni donc dañ la mën a financé mu ni leen man sama alal lay yëf si def def ko si ku ma yem baax mais xoolal kooku investir na te xoolul ba xam moom dana perte xoolul ba xam lu mu ciy gañe lëggala yooyu mais alalam la yëg def ko si fii nag mbay si sa weew yi tànk problème bi mooy si jëmi boppam li fi nekk da nga xam ni ñoom ñooyu rëdd di ay kilifa diine ñoom bopp ñi nga xam si ñu fi ñoo war a jiitu si mbir mi mooy lan mooy di wax di communiquer nit ñi di xam di dànk taalibe yi nit ñi di xam su ko defee la nga xamante ni moom la ñu mën a waxe maanaam tey di wax nit ñi pour ñuy mën a participer si dëkk pour ñuy war a mën a dëkk baax a baax waaye tey ngay gis ñu organiser sax lu mel ni sax màggal wala maanaam kenn organiser màggal wala am ndaje danañ fa lekk danañ fa naan danañ fa def lépp waaye doo dégg benn yoon benn il faut que mu tey am occasion foofu dajalee maanaam ay taalibeem wax ak ñu wax ñaax leen ci dëkk bi maanaam ko si yàlla suñu borom baax ay xéewal nga war koo mën a delloo si dëkk bi su baaxam dee def da ngay gis sax bu ñu ko jógee sax li ñuy gën a wax mooy lekk ya tubaarkàlla sëñ ba nagoom daane dañ diw nagoom indi diw naa dina naaga foble naaga bi jeer naag jàpp na bàyyi xel ci dëkk bi bu baax a baax ndax loolu tamit jàpp naa ni bokk na ci li am solo bu baax a baax ndax ñun ñoom lañuy wax wax dëgg yàlla suñu waxee ñoom suñu Niger Ba suñu waxee ñoom wax dëgg yàlla ñu mën ñoo dimbali ñoom lañuy gis suñu waxee ñoom ndax lamp yu bëree bëri ñu ko jooy si koñ koñ yi ñoom ñoo koy def yoon yi ñoom ci def baax alhamdulilah bëri na ñoo xam dañuy wax seen ordonnance comme ñu bu ñu jëm ñu def ba ci tubaab sama bu koy def bopp kon nag kenn ku ci nekk weer ba weer tey nga mën a yëkkati 1000 francs tey nga xam te ni am nañ ay plateforme yoo xam te ni mën nga sa dugal la nga say dugal nga dugal ko sa loolu baax na trop nañ koy def bu baax a baax a baax a baax ndax kilifa yi nga xamante ni tamit ñoo fi nekk lépp loo xam te mën nañ ko kenn ku du taalib lépp ñoom kon nag nañuy leen di ñaax te wàññeeku ñoom itam liñ leen di jox la ñu di ko génne di ko dugal si kër ndax yoon yi baaxatut dem ba di gàllankoor na ku xool matt occasion nga xool diggante réseau bi nga xool diggante réseau bi tàllal wuti jumaaja sa xol bi dafay jeex tak mënoo ci dam leer na la da ngay wax sa xol ne man da ku ma yoroon ni milliards fii danaa ko defar ba nga xam si macha allah te loolu wax dëgg yàlla diggante bu gàtt bu yomb la bu nu war a mën a defar mu metti lool et ci xol lool yow boo fa jaaree yow et da ngay fàtte yow sa tali bu bon da ngay jaar di ñi da nga koy fàtte carrément kon nag ñu ngi siy woo tubaab si kanam day gën a ñaax nit ñi tamit ñu gën a jàppale tubaab si kanam bu baax a baax ñi ngi wax tamit 7000 xawma pour maanaam gol ko si maanaam ci canal yi war yooyu yëpp ay loo xam si ni ñun war a mën a defar la waaye ñi fi nekk yor xaalis pour jiyaata ko bari si def ñu ko si dëkk te dañ ko see war a def bu baax a baax ndax bu mu royee sa saaju ne jël dëkkam bee def ko xolam def ko léppam jël ay milliards dugal kon muy kilifa yi muy ñëpp war na mën a xalaat pour def loolu alaaji Baara toog na fii te fii si ngi taxaw daan képp lu si am taalibe yi bu du woon ak taalibe yi dara du fi am kon nag ñun suñu dimi bopp nan jëlloo suñ xel te gën a góorgóorlu si dëkk bu baax a baax ñu ngi leen di jaay ba dëkk koy jégalu te bu fekkee dama xaw a xaabaabal loolu maa ngi koy jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf.
1: macha allah macha allah rafetlu kàddu yi bu baax moom Khalilullah yëkkat ci ay kàddu yu am solo Bamba jëmale ko ci li nga xam ne mooy liggéey bu rafet bi Touba ca kanam di def. comme ni ñu ko doon waxee sànq rek mu jëm si wàllu fajukaay ci wàllu yoon yi ci wàllu école yi ñaangu xale yeeg yooyu noonu yépp secteur boo dem rek Touba ca kanam dugal na ca loxoom te avancement rek ngay gis biir Touba ndax ku xam Touba xam ne Touba changé na bu baax a baax mu nekk lu am solo lu mat a bàyyi xel mu mel ni am na ku nekk si lii bi ñu jël ko
2: jël ko ak le débat bi soxna Ndeye soxna Amin awa
1: allo
4: salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah.
4: Soxna Awa maa ngi lay ziar ci ci
2: lay ziar baax maam ci
4: alhamdulilah sëñ Bamba
2: ñu lay ziar
4: ñu ngi lay ziar waaye Diop
2: ñu delloo ziar baax maam ci Arno
4: alhamdulilah bu mel ni itam yéen ñi waxtaanee lu am solo def naa muy bànqaas boo xam ne ñii nga xam ne ñoo dëkkee ci Touba rafetlu nañu ko bu baax a baax a baax te it seen xol sedd na ci ñoom defe naa Touba ci kanam moom bu ñu ko waxee mooy Touba jëm ca kanam gën a yokkati ci fànn yépp jafe-jafe yeeg rëq-rëqe yi naka la ñuy fexe bu jubandikoo defe naa Touba ci kanam foofu la teg tànkam ak ñi nga xam ne itam ñoo bàyyi seen dëkki maam ñëw dëkk ci fii ci Touba naka la ñuy def ba rongo ñi nga xam ne itam simboo nañu ko léeg-léeg Touba ci kanam fexe ba weexal seen bët defe naa itam yëkkati sa 1000 francs joxe ci Touba ci kanam jàmm yàlla gënu koo màgg ndax defe naa mbokkum julit mu loro nga fexe ba dimbale ko yiw yi bari na lool lool tubaab ji kenn xamul fu mu yam ak fu nu mu toll ba tax ni itam bon walante yi nga xam ne ñooy dëkk ci Touba ñi nuyu ak Ziar ñi nga xam ne dugg nañ ku ci mel ni Ibrahima ak sëñ Bamba ak sunu Baye Mor Ndiaye yëkkati nañ fi ay kàddu yu am solo ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ak Xaas Mbaye di nuyu ak Ziar mbokk yi nga xam ne itam ñu ngi teewlu ak déglu ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen Ziar ay di wax ni itam wax di yalla kurel gogum mom defana itam dañ leen di ñaanal baaxa baax rek suñu borom gën leena degeeralat waye itam ñu gëna jappat ci liggey bu baaxa baax ndax defana tuwa mom ci nek ni niñ koy waxe moy ni ko manam misale moy solo kay gu yaddu ta liko wara te wandal defana ñi nga xamne ñom lañu denk dekk bi tek ko ci seen loxo ñu wara saytu dekk bi buñu xolal kurel gogum rek wala ñu lekkelo ak mom diko dimbali ci li nga xamni itam modi walu nekkine yek jafé jafé yi nga xamni itam leg leg xeyna dañ ko yéné wayé sen carton du ko mat defana ñu leen di dolel dañ gëna yaatal sen obligé dañ gëna dox bu baaxa baaxa baax ba tax ni itam dal xamna tuba ci kanam mom machallah machallah ñi ngi leen di ñaanal baaxa baax yoolu naan bay ci sawé wu tank nak xamna fa la ñu ñëkke ndax defana mom jaarukaay yi nekk Touba mom amu ci benn bu baax bo xamné ni itam auto man na fa daw normal té gissolu yaxu lo xamné ni ndang ko téggi kon Touba bari na mbéddi yu yaxu bari na itam inondation yo xamné itam ñi ngi ci mbéddi taana bari na kër yo xamné itam seeni borom bu naay bi ñëwé dañ koy bandoné genn mu nekk ay jafé jafé yo xamné itam fi ci Touba ñi ngi koy dundu ñi nga xamné ñi ngi tabaxal tabax ay immeuble di jënd ay 4x4 ak jël seen alal diko investir ci banque yi ñen ñi itam doylo wuñu dëkk bi nga xamné itam moy Sénégal jël seeni milliard jënd ko li nga xamné itam modi dëkk bi yobbu ko bitim rew muy ay milliard yu takko takku yo xamné itam buñ né ki naka la mëna man Sénégal la dëkk té sa dëkk ku fi ñëw ki itam dula nawlo té dalay xépp ndax bari na yo xamné ni itam alal gi nga denci man nga ko def ci dëkk bi kon defena itam amna solo li olof naan bay ci sawé wu tank ndax nak wax deug yalla fi Touba mom bari na lo xamni itam manki mal ak yu metti metti rawate ni ñi nga xamni itam ñoy neew doole yi nga xamni itam ndaysan amna ño xamne pour ñu jox xey joxe dépenses mo tax yombul rawate ni ci jamono ji nga xamni itam ci lañu tollu febar yi itam bari na melni ni itam hôpital yi nga xamni Touba ci kanam itam mi ngi koy liggey lool lepp ngir bëgg dimbali askan nga xamni ño dëkk ci Touba kon dal ñom seen kurel gogou wax deug yalla lu ñu man moy di leen salier baax baax di leen ñaanal yokute defena itam nit ki liggey ay milliards yo xamni itam amnako denc ko ren ba deewen te defo ci lenn lo xamni itam lu julit meuna japp la wala lu julit meuna tek loxo la defena itam yow denk nañ la ay milliards waye defo ci li war ndax nak suñu borom daf lay denk rek te lim lay denk bu ëlëgé xeyna da nga rendre compte ci fanko duggal ak nang ko def ak yoy ak yoyu kon nak yi nga xamne ñoo bëgge Touba te yor ay milliards ay dekk bu bari ne borom ay xaliss de wa parce que ñi di tabax rek di ëppulenté ay état ak suudulenté ak gëna rafaal ay 4x4 ay askan yi nga xamne itam bu nawet bi ñëwé kër gi ñu dëkk sax dama jëlé le taw waye ki ñu dëkk sax bu xiiné ci guddigi rek muy taw ñëpp yew ndax yi ñi fanan day senn amu ñu wanal yo xamne itam ci lañu waro suturlo ngir mëna défar suñu yaram amna ñoo xamne dama jëlale wona waye ci tabax yi nga xamne agul sax fa lañuy dem di suturlo muy yo xamne itam nem ko nañ ko fi ci Touba muy xamne ni wax tigi yalla nak ñi dëkk ci dëkk bi waro nañu xol nak ci ñi nga xamne ñi ngi nekk idole parce que yene défar seen dëkk parce que yene dimbalé askan nga xamne itam ñoo fa nekk ñu mën ci jukki rek sa jamané parce que exemple la parce que ku def lu rafet mom faaw ñu wax ko nak waaw muy lu rafet lo xamne ni itam defana ay sa jamané bari na fi ci Touba kon na rew mi ci jëmi bopam war nañu jikati alal gi nga xamni itam ñu ko liggéey suñu borom wërse gën leen ko ñu war ci dimbali waat askan wi ñoñu nañ ñi xol seen digëté suñu borom xamna jaamu yalla ci jaami yalla yi
2: inshallah
4: kon nañu gor gor lu waat xolaat dëkk bi nga xamne moy Touba defana suñu yoon we nga xamne mom moy ñaari pour mom comme niko Ibrahima waxe xootay go xamni ni wallahi asim bu fekke defuñ ko sukkatuñ ci ay xeer defana itam boko fa naay bi fekkate mom dana gëna doy war lol lol lol yi nga xamne ñu fete ci walu canal yi itam xeyna nawet bi passé na mi ngi jenni ak jamm ñu ci ñaan genn ci ak alhamdullilah rabbil alamin way itam bari na liggey yo xamne itam def na bu baaxa baaxa baax ci li nga xamne moy walu canal yi ci li nga xamne moy walu defarat tali kon dal liñ ci wara yaatal bari na liñ ci wax bari na waye Touba ci kanam mom wax deug yalla liñ leen di ñaanal rek moy gëna yokkate ndax amut lenn lu leendum ci seenu liggey ndax defana itam def nañ bina bi nga xamne itam ku deglu ko ne da nga deg waye ku lambu da nga daj waye ku xol itam da nga gis kon nak seenu mbir mom amul lenn lu ci luñ ci lam lamé ndax wala ñaanel lu na pang kenn duko jeex
2: deug la
4: ku ne xamne lu kurel gogou ñi ngi jamba ñi ko gorlu di jil jil li nga xamne itam mom leen leen askan wi jox ñukoy delawat nga xamne itam ñi ngoy gis kon nak ñi di leen di ñaanal baax baax sun borom degeural leen yokul seen taxway bu baax baax di ñaanal itam señ mo taala faal momit bu baax baax ci limu ko waxe rek momit wax deug yalla mi ngi bay waram ci li nga xamne moy dekk bi ndax defena itam jël radio bo xamne itam manon nga ci gagner comme ay millions comme niko yenen radio yi di defé té lu serveur bo amul xaliss bu doyo doyo doyo do ci duggu wax deug yalla lolou lepp ñu ci jajeufal señ mortal faal bu baaxa baax ndax bu ko defon tamit bu ko neexon tamit tek serveur bu 10 ans nga xamne salam aleikum rek ñaari jinné mom lay fété côté nga dogu wëlbeuti ko nak di wax lolou lepp nak bëgg dimbalé dëkk bi mom mo waral li nga xamne itam ñing koy wax di kenn ku nekk itam wax ju téggu ñu ci yo xamni ku ko dëgg na lako nangu xel diko nangu itam mu ubil ñuko ko en momit ñing koy sant bu baax diko gëreem diko ñaanal itam radio bi yokku bu baaxa baaxa baax ta xamne momit wax di yalla mi ngi bay waram kon nak ñoo lañuy sensibiliser askan yi nga xamne ñoo dëkk Touba mu melni itam buñu duggé ci sarène yi képp ko xamne itam gis nga garaway go xamne itam man nga ko soof ci sa sarène ñew ba ci pax mo xamne itam bu fa auto jaaré mu yaq wala sarène jaafa mu yaq nga soti ko ci pax mom masalako defena itam ci liggéey bi la bok kon li olof yi nan kenn ku nekk dal fa nga faré del defar rek tay baña yaq defena ñepp buñ ko manko def ko rek Touba ci kanam dina gëna dem ci kanam bu baaxa baaxa baax encore une fois ñi sensibiliser ñi nga xamne itam suñu borom denc na leen milliard ñoo bi ñu gor gorul wat gëna xolal seen digënde ak suñu borom ta xamne milliard dërëm bu nekk foko duggal ba liggéey suñu borom manala laaj foko duggal ak noko def ak yoyu kon nak def ko fo xamni ni manam ñariñ la lay dul ak yu ak tiyaba defena itam mo upp solo bu baaxa baax diko denc rek di wañi di tégalé ak tabax ay maam ay immeuble ak jënd ay 4x4 yoyu itam dimbali askan yi nga xamni itam ñom nga nekkal ñom nga dekkal ba kenn ku ne xamne yow mi kat yaangi def ki nga xamni itam wax di yalla fofu lu julit wara def muy lu am solo lo xamni itam wax di yalla ñing koy ñaan bu baaxa baax ci li nga xamne mo di Touba
2: amna solo
4: kon ma ngi gatal fofu di jéggul ñepp di bal ñepp ak tay bal ñepp ak di wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf
2: ma sha Allah
1: jërëjëf ma sha Allah kaddu rafetna suñu papa joju ñu rafetlu kaddu yi nga xamni yëkëti nako jëmele ko ci suñu sujet bi bo am solo bi si to mo melni amna
2: ko ngi jël ko xamna ta bi sax xaw nañu xoccu bu génné rek ñu do de l'antenne bi
5: salam aleikum
2: wa aleikum salam
5: sama sama lay ziar ba andi ziar cheikh ahmadou bambo mo
2: ñu len delo ziar wër wër
5: abdou ahmad ma ngi képp ko di wër rek di ra ñaanal jamm bu baax
2: abdou hat ñu ngi ziar
5: di nuyu kilifa gi bay mor di nuyu sun fallo ñepp koy sama radio rek ma lay nuyu baax seigne ibrahima seigne sidé ñepp dal adi wax sa ndal su mom ba légui mom da am absolum nek wala da japp su lu deuguer ba kenn mënu ka dégg
2: soxna ndey soxna ndey da bouger da genn
5: ñu noble do
2: mom na da genn
5: gis nga sama radio bamba ñepp souligner nañ Sadio Mané kaw Sadio Mané gis nga Sadio ko intelligent la na bimu démé xol dëkkam mu nekk ay jafé dama koy comparer rek ak Touba ci kanam na xam bimu démé xol dëkkam dafa xol li nga xamné état moko mëna défar mu bayiko ak état mu ñu xam mu xol li nga xamné moy jëmëne askan kanamam mu jël ko teel ko bopam bu démé moy école def nako fa loolu état mëna ko défar waye dëgg la waye li soxlal askanu li nga xamne rapid la mu defal len ko lo xamne mënul ñak ci doom adam moy école mu defal len ko benen bi moy beur bu tagutu kay lolou interdit nañ ko Touba deug la li nga xamne ndaw soxla na yëngatu pour yaram moy estat mu defal len ko benen bi moy bi 3ème fois bi nga xamne mënul ñak ci doom adam ak ndaw moy liggey mu jël ko defal ko muy entreprise bi mu wara defar bu ñëw fi Touba nak bu ne la Touba ci kanam da koy deg mo len ay lampo ay tali te yoy ay tali xam nga yoy lay sukkandiko pour defar ken du xeb ligueyam man ko bay tek na dama and ak mom 100% waye dama japp ne li Sadio def li nga xamne moy priorité ci ndawami li nga xamne mom moy yekati aduna mom moko soxal mu nekk ci lool après nga doga ñew ci dess gis nga barabu ligueyay kay bi Sadio def ci Touba ci kanam la ko sentone ci bir Touba mais chaque jour damay wax ne Touba ci kanam dafa wara am équipe bo xamné lolu moy li nga xamné mom la état wara def mu jëm ci génn carrément xamné lolu bo xolé touba ci kanam bu la defale bëc tay bo jakaram ki ko jité ki war wala finance bi bu xolé lim sul ci bir touba milliard yi sul ci bir touba bu ko defone ay entreprise ci bir touba ndañu def ligéy mën na jurat lim fi def look up ko wala ñaar fuk mais bo jëlé ay milliard ko sul ci télé bi da gis nañ touba télé bi chaque année mu yaxo lampe yi sa yo fi def ñu statu ko wala soit ñu mbëk ko mu daanu chaque jour ngay ñew di remplir wat lolu ak tartement la lima gëm moy touba ci kanam li ni sa jumaane def nga xamné du priorité muy walu tali muy walu lampe lolou def ci gene te lolou sa demane tay bu ko bu wona def bambal gep mu taliko mais touba de kanam bo ñew fi limi sukkunduko man buma sen lolou da ci teggi tangam wañi milliard yi mi sul ci bir touba xamna lolou mi ngi yaq alalam bu defone ay barbu ligue ay kay yo xamne fenes bi da na fa meuna ligue gis ngeen touba ni ñank ni manke xey bo deme konis wala fune nga fa dem ñaanga taxaw amul lu ligue bo deme keur go dug ci touba gi bo xole ñaar ba ñatt kenn ligue lolou milliard yi mi def te alal wa touba diko dajale diko def dama jappane waro na ci defat benen course def ay barab liguey gay nit ñi ci liguey man dal limay nakhor ci touba kanam moy milliard yi mi sosi du touba te jur ben savra lolu mom dama kay metlu chaque fois da bu ma soyon mu xol ni sadio mané def mu priorité yi nga xamné mom la état wara def mu baye ka ak mom yi nga xamné mënul ñak ci do adam ci urgent la mu def ko baye teul yi touba kanam mu baye teul yi mi defat nak chaque année ken bu xol touba ci kanam man na def ay tel yu bari mais bu ané joté bu tawé nga dégg na touba ben tel yu baax kon ané limi liggéey ané limi liggéey kon na jël milliard yi yaq ci tel yi mu def ko ci ay barab liggéey gay mu koy gërul ay bénéfice comme ni sadio mané def ni ngi bu baax baax
1: machallah machallah rafet lu cadeau yu bu baax mu melni amna solo suñu sujet bobu jëm ci liggéey yu rafet yi nga xamné touba ci kanam mo ngi koy def pour avancement dëkk bi ñu diko rafet lu bu baax bamba mu melni temps bi dañu xawa xoc xana ma jox la rek nga sanni ci ces cadeau tagatu walé
2: machallah comme ne ko ñëpp waxé rek di jaayfal bu baax abdoulaye mi nga xamné mo mujjé duggu maam tierno ak ñëpp li nga xamanteni ak addu nañ tam bi amna solo kawé na kawé go xamanteni ma sha Allah taxna sax ba li ñuy mayon ci temps ñu daat koy dépasser waye tollu waye tam bi mo ni mel ak kawé kawé nga xamanteni ñi di auditeur yi waxaan nañ ko mu melni amna solo lool di len jaajeufal bu baax di tuubal képp ko xamné bëggon nga dugg rek té joto dugg ñi ngi len koy tuubal bu baax taami mo ñu xaw xoj den dox di dajé ci yeneen yi anam inshallah sonna wa
1: ma sha Allah bamba ni ngi ko waxé di la jaajeufal bu baax di jaajeufal suñu technicien mammo di jaajeufal suñu bokk auditeur yi nga xamné ñom lañuy andal sa sonné ci cadeau askan wi di len wax ni ba benen yoon nak inshallah merci beaucoup.

njalbe li ci nek it moy noflay la ci ñaar way dencenté yo xamne dem nañ ba xamne mënatu ñu andu seru de go mënta nek ndax jëm nañ ba son ñom seen bop seeni bokku jëm seeni xame jëm seeni xarit jëm boba nak lolu fi ses kon yermane la ci ñom ñaar noflay la ci ñom ak woyofal la ci ñom nak ndax kenn ku ne mané yenn ku yenn bam yenu tayit nak man na amit bu gën ci ñom ndax borom bi neena way yatafarraqa yughni llahu kullam min sa'ati bu demé ba taggo des yalla it man na jox ku ne ci ñom lu gën lam amon soxna si man na amat ben borom kër bu gën ci mom borom kërëm bi amon waye borom kër bi it man na am senen soxna su gën ci mom soxna si mamon kon way yatafarraqa yughni llahu kullam min sa'ati lolu bokk na ci hikma yi tax ñu yonal fasé waye nak kenn waru ko sakku wala nga diko sabablu ci ludul dem ba seess mo motax yunus sallallahu alayhi wasallam neena jigen jo xamne day ñaan baat day sakko tas te du len lor moko gar ba tax bëgg tas xana da jek jek rek bëgg baye ci nonu rek neena koku day lam def lu reey reey la waye nak la ko ci fekk moy xetuk aljanna day haram ci mom loy dañ ci déggé né du jagéné sa yu nexé nit ki rek moy damay tas mu té mu jeex fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna lolou yunus sallallahu alayhi wasallam mako wax waye nak andak né fasé luñu diglé la yépp waré su la jog rek nak jawali wala daf ko jumtuway bo xamne dang ko tek ci sa begg sa bu legui diko jefandiko dedet bala fasé am amna jéego yu wara am yu jitu yuñu wara sor war ca dox buñ démé ba gis ni ben sotti wu ci nak fasé dooru ñew ndax li waral fasé di am ñaar ñett la muy ñaka jaar yoon gu bayiko ci goor gi wala mu bayiko ci jigen gi wala mu bayiko ci ñom ñaar ñepp ñett yoy rek mo am bu ci nek nak l'islam waxon na aw yoon wu bëgg jaar ci ñeek ba la ñu tass lolit jax nañu bayiko xel ndax li tax ñu wara jaar ci yoy ba la ñu fassé fassé dafa gënul fassé gënul donte lu dagan na nak ndax gis nañ ne mbollem fu ay taggo di am digënté goor ak jigen da bok ci li l'islam gëremut likoy sababu it mu diko bañ gis ngeen alquran di netali ñaari malaaka wala ñaar ñoñe ñewoon ci babil doon jangalé ak njabar ngir nattu nit ñi waye lañ waxoon daawun jangal kenn luddul lañ ko naan ñun am nattu lañ bul wedd yalla ci jëfëndiko njabar gi waye fa ya'lamuna minhumā ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawjihi gis ne kon dañ ci daan jangul di ci daf lu bon moy tagale nit ak soxnam kon lu bon la kon tas lu bax waye lele nak day doon lu mënta ñak amna ay hadith yo xamne donte amna lu ci wax ci borom xom hadith waye manam lu wër la moy hadith bi wax ne li yalla gëna bañ ci lu dagan li moy fasé benen riwaya wax ne yalla deganalu mbir bañ ko lol nim ko dafé ci fasé daganal nako ngir aajo la leg leg waye nak bëgg ko bi ci desit amna hadith bi wax ne yalla rabbuna gep goor go xamne fas ak fecc lay dekke fas ak fecc tak ko ci rek la'ana allah kull dawaqin mitlaq yoyep day wone ne kon amut solo di fasé kon waye nak garab la go xamne leg leg mo fay seus su meunta ñak ñu jëfëndiko waye fi ak buñ fofu nak war nañu moytu bokku na ci li wone it ne gënul iblis la'anatullahi alayhi bokku na ci likuy bëggal ab say tas amna haris bi waxne iblis sa bu xé da am gangu nayam go xari ci bir geej ci la koy tek yabal nak ay surgam ñi wër ku ci gëna daf ñaxum rek bo dekk yow lay gëna fonk ne lele ñew ne ko daf na nga wax rek mu ne ko xé defo dara topal fofu waye leen leele ñew ne ko man day amna fekk na ñaari way dañ nit ne ma bawu ma leen nekk ci ba tasle ne da ko daldi xëc taf ko ci wétam ne ko yow yaay waji nga ne kon setan day bëgg ci taggo bu amé digënté ñaari way dañ nit
day yabal ay gaayam ngir bëggu yaq def lolu kon doonut lu bax doonut lu gën waye leg nak muy lo xane muy cheikh nak jaar ñetti li waral tas di am benn man na bayiko ci soxna ci jek jek genné tanku bukki bu la bu soppi ko rek nga dané ko fassina la mu jeex borom benena wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ta'anakum fala tabu alayhinna sabila buñ len xasse top na ngi len baye ci nona kon bu fekke jigen di mo genné mo jek jek soppi lam non nangoutuko lako waron nangoutuko def jek jek dal genné tank bu ki ni nga waxe yow gor gui liñ la sante moy nang ko war xamal ko nako sey jaamu yalla man na ci am aljanna man na ci am ngeureumul yalla fatlikou ñu bax ñi lañ doon doxé boko waré war jël ci daraja sañ nga ko méré yam malik néna wahjuruhunna moy bul bok ak mom fanan ci kaw blal bu teddé ci kaw teddal ci suuf bu teddé ci suuf nga teddal ci kaw bu loolu soti wut nga bacci baccel bu fekké né bacci baccel am na njariñ waye nak bul dam mu yah bul genn daraja bul damu yah bul genn dara yoy yep nak bu tejo ñu xamne kon ki kat jëm na ba son munu ki dara waye kenn du jek jek rek kon ne soxna ci dal djubut wala melut ni waramal dal noko fassé jaaral fi l'islam jaarlo man na am bofa jaaré am ci ndam bi ci desit lay lek li waral tas genn ci gor gi gorgu jek jek rek wan ginaaw soxna fongon ko lol jek jek tegeetu ko fenn bayeetu ko xel diko xagn ay akam wala yu mel non su bobaye wa inimratun khafat min ba'liha nushuzan wa i'radan fala junaha alayhima ayyasalaha baynahuma sulha was-sulhu khair bobaye digeen di bu gisene mom kat dess ci ab sey mo gënal woné waxtan ak gor gi wañi len ci ay akam ngir dess ci sey bi ngir baña tas lo daw yiwula yeweno la te yeweno borom bi neena mo gën wax nañu ne soxna sauda amna ñu waxane ay bi ci mom waccion soxna saudatu bintu zama moy ki yaronte ay islam jekk dekk ko ginnaw bu soxna khadija genné aduna bimu dé ba doon mak dafa ragalon yaronte ba bayiko mu xey daan ne ko dal sama ay da bëgg nga bayima fi ci kër gi waye sama ay mayna ko soxna aisha yaronte yalla muhammad alayhi salatu wasallam nongul ko lola mu dess ci kër ga ba yalla dogal na bimu genné aduna ñi doon muuru yaronte sallallahu alayhi wasallam mom sawratu ci la bokk kon yeweno taxna mu dess ci keur gi ba bi fi ibrahim sallam joge mu dess di soxna budé nak lejo go xamné ci ñaar ñepp la nga xamné keur gi moy lejj lay lay dal ciow ngaayo doranté wala songanté wala waxanté lu ñaaw ba nit ñi ci ab yoon su baa nak dañu bëgg kilifa yoon wala kilifa yi jog yabal ñaari nit kenn ki di doon ci mbokum goor gi kenn ki ci mbokum soxna si waye nak ñaari nit ño xamné taxawayu atté kat lañu taxaw kon ñu mandu lañuy doon ñu xam lañuy doon ñu tey lañuy doon bu ndike waxtaan ak ñoom xol ba xam fan la tongi fere buñu mëne yewenal mo gën te buñ ci amé yeen yalla fekk leen te ndax in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma kon bobu it benen buntu buñu mëna jaar wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha lol moy lejo go xamné duñ wax né gor gué duñ wax né jigen dé ñun ñëpp dal kenn ku dal am nga ay defo yu ne ci yow ba tax sey mën ta jaar yoon baye dañu bëgg kilifa yi yoon yabal ay nit ñu am xel ñu mëna atté ñu xol sé digënté buñ xolé ba gis né tas rek mo fa war ñu tas ko buñ gisé né na soxna fay alal muy fay alal buñ gisé nañ fexé ba mëna ñoo déggo ñu déggalé kon yoy yëpp ay jaaru kay la yo xamné l'islam day bëgg ñu jaar ci fassé doora am kon gis nañ né buntu yo xamné buñ ko doon baye xel tas man na new motax wax nañu imam ali karramallahu wajha dana wax lu mel non né ni yalla santane fassé buñ ko doon baye xel nit du fassé mukk bu rap di ko reccu wat ndax bala nga ci ag rek da nga bari ay jaar jaar yo jaar lool lepp nak su amé té dara safaru nak ci da fassé doora ñew baye xel ni fassé doonul luñuy foyé kon niñ ko waxé ni goor gi daf ko ngannaayam rek tek ci wetam ku méré wala ku ci rek dila ko xuppé wala dila ko titélé doonu jitt lo xamné dañoo nit da ko yor fu ko neex tuddu ko
ci nar yi bokon na ci seen ada buñuy giñ dañ dan giñé gorel jam wala ñu giñé fassé ak di wax ni ak ñu fassé seen soxna duñ def nangam wala dañ def nang lolou daf bok fi liñuy téré ndax fassé dayom taggo dafa dis kon wërisuko tiaxane wërisuko duggal ci mel nonu motax dañuy téré fassé di giñé fassé téré go xamné fuqa yi wuté nañ ci ndax dafa haram wala téré sibla mom la serigne bi di jëm ci né walaysa yahlifu bika talaqi wala qi'adatan fi wal fusakh kina waxé né bokku na ci yi nga xamné ni dañ ko téré waye nak deppu amu ci né haram na moy di giñé fassé ndax lolou day wone kon heure bu né waxtu wone ci soxna man na tass ndax man nga giñ ci fassé né duma def nang barap def wala soxna tass té lolou tiaxan wuru ci jëm kafuru ci jëm kon lu mata baye xel la né waré su fuñ tollu rek diko def donté nak gis nañ bari na lol ci rew mi amna ay gestu yu ay woromi xam ko def ci rew mi waxane bari na lol ci yenn dekk yi ay sey yu dox juromi at te tesu lu bari bari buñ mayé buñ doxé juromi da nga yegal ëpp ci sey yi mayé won tass lol nak ñaka baye xel yi ñu wara baye xel ba tax ndax bu tassé da am yu bari ci gal su ko defé nak at yi aji ci sey yi ci fassé at yi bari la dañuy waxane at yi gar ci l'islam yépp at yi l'islam da na ko gar fassé dana don lu haram dana don lu ñu sip dana don lu war dana don lu ñu sop dana don lu dagan rek tay melni dagan mo ci ciosan waye leg mu ag ci don nak lu haram dana fassé dana don lu haram goor go xamné da yor soxna te leer nako ne bu fassé soxna si du mëna am keneen te bu amul keneen faaw mu jallo koko mo soxna sa manamel da ko wara te ndax lu mi sekk ci mom rek mo tan yalla kon ko xane soxna sin yor xamna ne meunta amat soxna te bu ko wacce meunta te bopam faaw mu yalla koko señ te wacce soxna bu fekke yalla da ko natou mu bëkk bëggel go xamne bis bu ko wacce dana daf lu mu wurtu daf koko señ te wacce soxna naka nonu fassé dara nek lu haram bu fekké né nit ko def ci waxtu wo xamné wuro ko ja def moy dafa fassé soxnam fekk mu gis bax wala mu amone dom té sété gout ñaar yoy fassé ji dafa haram képp ku ci fassé soxna dañ lay wax né fassé mi tabina dé wayé dañ ko dañ lay wax né demal nga faylé jiko bu fekké né passé mu nangou faylé la té toubi sa bakkar bi nga def kon dëgënul fassé nit fekk dafa gis bax dëgënul fassé nit fekk dafa yor mérét té sété gout lere muy am and ak soxna ay fan wala nga ñew ngeen wax ay bar rek do xam ci xala bu mu nek nga daal di wax fassé fekk man naam jamono yu ngi fassé bobu set mu nta julli wala mu am doom ngeen di doora jall rek ngeen jotté nga nak fassé na la te fekk mi ngi and ak meret mo xamné setagut ñaar yoy degeenut nit di ci fassé soxna lolit jarna di tey di baye xel baax baax naka nonu goor gu febar ba amatu ci mom yakar koket day haram ci mom muy fassi soxna ndax fofu fassi soxna liñ ci deggé moy bañ mu donal lay do té l'islam day téré xagn ko ku nara don nga xagn ko ko ni mi téré bëgg don lo nit ma nit bu agé fofu señ ta tak soxna way señ ta fassé bu fassé won soxna si nak té and ak sagom fassé ma day tabbi mo dafna lu haram amna bakkar way fassé ma tabina té li taxone muy fassé bu féké bañ mu don nako la bu féké né wopu ja ci la faatu lum yag yag bu faato soxna si dana ko don fofu lañ lay wax né na jigen man nañ ko fassé mu dem iddaw ba idda ji jeex mu sey fenen né ci bu mu seyem borom kërëm bu jëk faatu mu ñu don ci té né ci ab seyem goor gi faatu mu ñu don ci bu féké né bi mu wopé ba fassé ko wopu jojo wéretu ji da wéedi wop lum yag yag way wirut ben yoon banim faato dañ koy waxé ko sa bo faato soxna si nga bëgg bañal mu don la dal don lé kon lool haram na té amul jariñ ndax lim ci djublu féké bañ mu don ko la dana ko don té tass na ba dem kon yoyu moy yi nga xamné fassé yu haram wayé dana nek nak luñu sip fassé moñu sip moy fassé mo xamné dal do aajo yo dal da nga jek rek ne soxna su neexatuma non wala doyal na wala sappina ma
lol mom di ci fassé soxna dañ ko téré wala mu fassé soxna am ci ak lab go xamné da ca joté ak mom da ya bëgg nit ki bokay fassé bu ko fassé ci mbeur da ngay bay bam lab ba sét bu sét tayit bu ko bu joté ak mom dor ko wacc dang koy fassé ñeek ñu joté ak mom kon fara nak sa soxna xey wacc ko fassé bida la ku ko def daf na luñu sip ndax dang ko tek ci ëmbleunt ndax man na am jaxaso gogu mu ëmbu ci kon du xam idam lu muy doon kon fassé soxna ci ak lab go xamné da ca joté ak mom dor ko fassé lola luñu sip la naka nonu fassé ko lu ben yoon ay bëgg boy fassé soxna doon melna fassé mu nek fassé mpayli waye fassina la ñaar yoon fassina la ñett yoon am ñoo na la fassina la fukki yoon ak juroom ku ko def nga luñuy téré def nga luñuy téré naka nonu passé muñ acc ci dara né soxna sa bo defé té nangam fassina la sa bo gëna té kër gi wala sa bo defé nangam taggo bu fassina lool dañ koy téré dañ koy sip ndax yépp yu xatal la l'islam bëggut mbiri di démé non kon passé ci anam yoy dafa nek luñu sip waye nak dara doon lu war nak lelek fassé war bu léré goor gi ne mom day wéy nek di and ak soxna ci mom dana tax mom mu tabbi ci lu haram té bu ko waccé yit du ko wañi dara du mo yalla koku da wara fassé soxna ci mu dem ndax ben da koy lor wala dootu ko dundalati wala sax da koy tongu dem ba ci ko fa ndax borom bi da waxo ne fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan nañu téyé téyé bu baax mba ñu wacc ci rafetal waye kene wëtte téyé soxna téyé bon diko sonal te waccio ko mu dem yoro ko yor bu baax lolou dagan ci ab julit motax ku giñ ne du joté ak soxnam wax dir bu yag dañ koy may ñent wër bu ñent wéré joté ñu woko ne ko kay genn ci li nga waxon and ak soxna bu lanké yoon day tass sey ko dañ ko wara tass dafa giñoon dir giñ di jeexna te nangoot dalu ginaaw dañuy tass soxna للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر اربعه اشهر جيخه داني تاسيب فوفو داي نيك لوني وارا تاس نكا نونو كو ربونتيك سخنام با نوبي جيغن كو نجالو باغ تاج لين سي كارام يون ني واتو داني تاس بوبو سيبو فاو تي داني يوك نيوم ñar دوتو دنجانتي با ادني توكي نكا نون بيبو سي بو خامني يون داي ييغني سي باخوت لا داني كو فاس نديكتي امو كليفا ndawus da dem rek for ben way ne ko mayema sey bobu lu yag yag bu koy yon yege dañ koy tass dañ ko wara tass ndax waru ñu and diwe ci mo yalla wala ño xamne rek waru ñu and nit la da tak ko xamne mahram la ci mom lu yag yag donte jurna day dopp sa bu koy yon yege dañ koy tass ndax bobu sey wërte way di nek naka nonu goor go xamne mënta yor kër koku te soxna ci mënta muñ bobu sey dañ ko tass wala ko xamne dañ ko tak xala mu faju at munte wer soxna munte muñ dañuy tassay ndax duñ ko baye muy loru wala muy mo yalla ko yeb ak ci bu amé dañuy tass sey ba day war ñu tass ko ndax yoyep wé ci sey bi lor day jurlu haram te lepp lu jurlu haram dañuy téré nit ki diko daf waye fasé dana nek luñu sop bu fekké na jigeen ñi dafa nek ñaw lami wax di ñaw lay wax ku deg ba jek wala muy ko xam dafa saggan ci ak yalla fonku jamu yalla fonku julli fonku sangu farata dang kay son te nga teete wax nga ba son waara nga xuppe nga def nga lepp mu teele koku sop nañ nga wacc waye soko mën dem nak teyel te sa bu war jotay nga war ko ñaawu lamiñ ak wax ay safan li tax ñu sop yu wacc ko wax nañ ne yonent yalla ibrahim alayhi salam ci la ndik tambale dafa bin baye ismaila makka dem bam yag ismaila mag ba tak soxna da ñew set ci ko fekku ko fu fek fa soxna ci muneko ana ismaila muneko da genn muneko ci nu ngeen mel muneko xana ci jaf fitna rek jambar ku lu bari ne ko dal ci ciona guddek beccuk dundugu metti wax yu bari bari muneko bu ñewé ne ko na soppi buntu kërëm bi ismaila ñewé yek melni dal gis na né amna ku fi ñew mu laj ko ndax kenn ñew na mu ne ko amna gor gu fi ñew melni mu ne ko lu wax mu ne ko néna nga soppi sa bundu kër mu ne ko sama baye néna mo ci la demal ndax dafa jangul amine da wara muñ
ni dawara meuna dekkou kon ñaaw lamiñ bo meunu dara nga jëm jëm mën ta safaro sopu nañ nga wacc bokk waye soko mën ta mu ñettel naka nonu jigen jo xamne nekul afif fe fegewul bu mu dal ay mbirum leeru day dugg genn rek ami xarit yo xamne xamul luy xex ku mel non it yor ko woru dañuy sopu nga wacc waye dana nek lu dagan budé ko xamné nak dafa ñaaw jikko wala goor gi mom ni ci sey doy nak da ci lor lor gu metti ku mel non yi dagan na ci mom wacc ko waye dagan na mu muñ yor ko ci ngir yalla di jaamu yalla ci mom kon atay yi ñu wax muy war ak sop ak sip ak haram ak dagan yépp dana gar fasé ni mi garé ab sey su ko defé nak fasé yi am ay xéet la fasé dana nek fasé mu deppok sunna ko tudé talaqun sunni waye dana nek yi talaqun bid'ah fasé mo xamné niñ ko defé baxut ci bid fasé mu tégu ci bidal fasé mu sunna moy gor gi fasé soxnam ben yoon té bimu koy fasé soxna ci lab la nek gisul bax gisul meret té lab gogé mom jutu ci jaxoso mom ben yoon mu fassé ko ben yoon ba idda ji jeex teggu ci menen lolou passé mu teggu ci sunna la ben yoon la ko fassé ci ak lab go xamné joté wu ci ak mom waye ba lab bi jeex lolou moy fassé mu sunna mo taxone yoy ñu wax yépp buñ ko don bayyi xel ndax kiñ ne wax na la boko bëgge fassé nek mom lab loko méré méré ci digënté bi man nga xalaat ba tax sa mère giif ñu la bu labé ba set nga wara mëna jaxoso mom xalaatal bu baax bo fi xasse jaxoso mom bu ko fasé négal ba lab gu jeex ba mbeureugat ba setat boko bëgge fasé ko do ko fasé kon kuy xaar di xol loolu bu dé luñu mëna lejeenti war nañ fa mëna lejeenti ba sey beeru tass mo taxat imam ali waxon waxam go xam jojé né bu fekkonté nit ñi liñ leen sant fasé def nañ ko kenn du fasé bu nap wul bu diko reccu waye li gis li am moy lepp ci nit ñi dañuy fassé sen soxna gër bu gatt ñu reccu di lay lay yu nek lay lay nit wol na la ma dal mo koy fassé léru mu ñatt dal soxna ci waxna way man léru wala munala dama méron bu xawmu fu mu né wala munala man kat momu ñaan baat yow yépp ay lay la ginnaw yow mbir mi ci sa loxo la né xolal ligé daf ko lo ndax man nga ko ak ndax bu ëlëgé do ko reccu fasam bida nak moy mo xamne yoy nga fasé jigen ci meureuk wala nifas fasam bida la te haram na wala nga fasé ko ci lab go xamne dañ ca joté ak mom yépp dañ koy téré waye fasé yi dara nek fasam payli mana fasé mo xam nangu nga jëlat ko ci loolu ñukoy fasat ci loolu ngay waxtaan ak kenn loolu lañuy tudde fasam payli nga xamne mom liñuy wax waxu waxet fofu dal la baxé moy da nga nan ma fassé won genn na ci mu jeex mo xam neex na soxna ci mo xam neexuko mo xam ay kilifa am neex na le wala neexu ndax batay genn nagu ci sa bop fassé mu mel non lañuy tuddé fassé payel moy nga fassé soxna ci ben yoon wala nga fassé ko ñaarelu yoon waye matagul ñett té fassé mi andut ak ndaw ci fayla alal du yoonako tas du soxna so xamné dang ko fassé ñeek ngeen di wéet yu dal wéet ngeen bang koy fassé ben yoon nga ko fassé fay ko alal amu ci yoon ta suko lol moy fassé payli fiek idda ji jeexut danaka sa soxna loolul banexu ci mom batay la ngeen sekkon day wey ndax yeen ñaar ku ci faatu ci digeenté bobu sa morom dalay don ki fass soxna fassé payli mu idda ji jeexu bu soxna ci faato goor gi da koy donu bu goor gi faato soxna ci day muru don ndax sey bu degagul motax koku nak sa yu ko nexe mu ne ko mala fasé won genn laaj fekké dañ jexul loolu lañuy tuddé fasam fay ñaaral bi moy fasé mi tuddé ba'in li ñuy tuddé baynuna sughra fasé mu facc facc gu ndaw loolu moy fasam mo xamné man nga ko takkat dé waye nak da ngay takkat da ngay ngoro ji joxé wat cèn ñu mayat la ko dañuy laaj soxna ci ba xam nangul wala nangul ay kilifa mayat la ko waye mom man nga ko takkat ci luddul muy jaar fenen lolou moy fasam payle mi ñu waxon legi bu de ba idda ji jeex
soppali ko na nek bayil ki nga fasem fasem payle fayli woko ba idaji jeex legi fasem bayil la boko beugate da ngay dem ngoro ji waxtan mom d'accord ñi djubo nga joxewat ten kilifa ya dajewat fasar fasar naka nonu fasem mo xamne dañ ca fay alal lolu fasem bayil comme jigen du fay alal nga tass wala yon tass ko mepp fasem mo xamne yonako tass day japp ne fasem mu bayil la wala mu fassé soxnam jëk ñu wét koku nak mo man nga ko takkat man nga ngoro jiwati nak ndax fi ne dañuy téré ku iddaw ñu diko ngoro waye bobu lañ ci mayé yow mi ko fassé won mu nekk fassem bayil señ nga dem diko ngoro ji té iddam jéxugut takkat ko ci biir idd yi señ ngok waye nak keneen señu lolu moy fassé mu fac gu ndaw benen bi nak moy passé mu dog fassé mu dog mom moy nga fassé ko ñett yoon yoy mo xam dang ko fassé takkat ko fassé wat ko takkat ko fassé wat lolou moy ciosan wala nga wax ko ben yoon ne ko fassé na la ñett yoon ci mazhab imam malik ku wax lolou soxnam ñett fassé lé doon ndax ya ko tan ci sa ciobara waxu su bop ñett fassé bu xasse jib mënoto ko denc ci ludul ba'da zawj soxna ci day agalé idam ba idda jamat yalla dogal mu am benen borom kër bu teggu ci yoon pas pas bu jaar yoon ñu jox ko ko bañ and ginnaw ba yalla dogal sey bobu tas mu idda wat ba idda jamat boba nak señ ga del ci ngoro wat waye fek lool amugut soxna dalay arab señ ko ngoro señ ko tak ndax boko takke ba budé biñu waxone nak légui muy bayin mom bayino na sohra mom man nga ko takkat bo ngoro waye fofé li ci mata léral moy so fassé soxna fassém bayin ginaa ba ngoro ak takkat ko xamal am nga mel fassé bu ñaaré ñett ñak ngo naka non nit bari dañuy wax né lu melna nga fassé soxna ben yoon yalla dogal mu am benen borom kër yalla dogal mu taggo koko del ci wat ci yow fassé mu ñëk mo mi nga tok di la xaar boko fassé waté mo ñaar mana dox gi fi borom kërëm dox bu ci jéxital bu amé ñetti fassé nak mom ba am benen borom kërëm bu del ci waté buum gu yess lay doon mom boko takaté ginaaw baax da sawji mom day melni yang koy doro tak ñetti fassé yépp mu ngi sa loxo kon ñetti fassé ñu am ak it fassé mo xamné dañuy fay alal li ñu tudde fassé sumu konté fassem sumu konté moy jigen jo xamné da dem yag dal mom mo gis dal mom sey bi dal gënal tu ko té borom kërëm nungu ko wacc non sañ nako fay alal tagu mom ku ñuy wax Thabit ibn Qais soxnam tu doon jëm yéne da benn bis da ñew ci yërbu islam ne ko Qais Thabit day sikkuma ci mom diiné sikkuma ci mom jikko dal mëntu mako dékku wa neexu dal a bëgg dal nga tagalañu mu ne ko ndax man nga ko dello tol bam la joxone mu ne waaw yaronnabi sallallahu alayhi wasallam da ne Thabit jox ko tolam te fasé ko lolou moy ciosanu fasé fay alal alquran waxna ci fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi maftadat bi mu ngi ndey ba gis ni ñom ñaar keur mënu ñu déggo soxna ci fexé ba jot bopam fay alal ngir taggo tas ci sey ba loy l'islam nongu nako daga non nako xeyna li mata leral fofu it moy li gëna siiw dañ na la summi konté boko joxé lam la joxone rek jeexna dédé summi konté gor gi ak soxna ci dañ ci d'accord awol faaw ñu jubo ci and ci waye dun rek sa bu soxna ci amé lako nakari joxon nako nangam ci xaaliss mu jëla ko jox ko rek jeexna dédé ñom ñaar ñoo ci jubo bu ci desit wa xale mo jubo la nak goor gi man nako laaj lu tollok lim ko joxon man nako laaj lu ko yes man nako laaj lu ko upp fi maftadat bihi la wax kon ci sumi konté du na rek su li gëna bari do lañuy wax waye tengut fofu nak may nañ waxale mo jubo dal soxna ci ñew nako dal man dal da bëgg tass ñaat la lay jox nga bayima man nañu waxale ba d'accord ci ab lim bo jubo ci ben lim bu ko joxe fasé ko lolou moy fasem sumu ko way donul ne
liñ joxew nek lañ joxe man nako yes man nako op man na ca jamit nak waye it nak nañ xamne ak degolé don bu ca gene bu soxna ci méré rek jël alal joxe nako jeexna sox goor gi da ci and ba du bax lool nak ñu ngi wax ci ko xamne da amut lor lorugul ci sey bi da jek jek doyal rek waye nak lako la waron goor ga ci mom mi ngi koy def aqim ko wara jox yep mi ngi koy jox waye mom mo jek jek rek xeyna sawar ci sey wala goor gi neexatuko koko lañu wax na fay alal ndax da lor goor gi defuko dara ba nak bëgg dem amma bu fekkone day loru ci sey bi ben jox ko akam wala dakoy tek ay fitna wala yu mel non wala mënu ñu déggo mu ne ko wacc mu nungu ko wacc soxna so señ na dem ci yoon bo yoon day wo borom kër gi wax ak mom xol geustu bu gisé ba gis ne ki kat fasé mo ci war yoon dakoy diggal ne ko fasé ko danako war xop ko bet ay dansa man nako tek way lepp ci ben jotaay bu lanké yépp nak yoon nako fasé nako ci sewtu sañ nako tass lol moy jigen yi nga xamné dafa lolu ci sey koku mom dañ ko wara wacc ci luddul mu joxe dara waye ki fay alal moy ki nga xamné lolu wut ci sey bi waye da doyal bëgg bayyi boba nak na waxale borom kërëm luñ jubo rek yoon fekk leen ci kon am passé la mo xamné alal joju nak soxna ci man nako joxe kilifa man nako joxe ab jabur man nako joxe moy dal nañ fay goor gi alal yo xam de gono ci passé mom moy nak passé mbayine la buñ ko xasse def buñ bëgge seyat goor gi day ñew ngoroko bañ jubo ci mu joxe wat ten kon man nañu wax ne ci fasé ñett yoy wala ñent yoy fasé mbayeli fasé mu facc ak fasé mu dog ak fasé mo xam de jassu dañ ja fay alal bu ko defé nak ponk yi fasé am ñent la yo xamne yit mata baye xel la am passé do am té ñent yi dajewul bi ci ñëk faaw am koy fasé ki fasé nak mbokk yi moy borom kër wala kum fasé lo man na fasél bopam man na yabal nit fasé loko man na wax soxna sax ne ko mayna sétal bu la neex nga tass sa bop bu ko joxé bu ko wakilé bopam bu soxna ci ne tasna sey wëtas goor gogu di fasé nak nga xane mom la fasé ci loxom dañ ci sat na doon ab julit gis ay yéfer buñ andon di sey fasante ñett fasé ginaaw ba ñu dugga ci l'islam seen ñett fasé yi l'islam du ko xol dañ ni japp ñaar way dañ ñent rek la wéssu ñëk l'islam doon ko li jënd kon buñ yi la wax ay fasé ñett ak yi la ay julit mo tax ñuy wax na nek it mak na nek ko anako xelam ku wéré di xel bu fasé fasé ma duñ ko japp ndax ko ant ak sago bum doon ko xamne dañ ko ga ne ko fasel su sax ma ñu ray la ma ñu tej la ko sax ma ñu def la langam nangu sa alal mu ñak pexé koku bu ne fasé na koy tesu kep koku tak soxna sa jabul nga tak ndax illa manukuri wa qalbuhu mutma'innun bil iman te lay dugg fasé nak bokk yi ci loxol borom kër la nek lool li firnde ji moy amon na kenn ko xamne ab lar la won ab sangam may ko laram bu jigen ben bis mu mere ko rek dal nako kima la mayon dal tasna ko waji di ko am ful la ñew ba ci yurtu islam nako sang bi man de sam sang daf ma mayon ab jiberam legi nak da ko bëgg tas te dafuma dara man dama mer rek bëgg ko tas yurtu islam dal di yek ci minbar ba wote ñepp dajé mu daade lan moy solos nit ñoo xamne kenn ci ñoom day may ab jaamam soxna bam neex ko rek ma bëgg leen takale na ngeen xamne innamat talaqu liman akhadha bisaq na ngeen xamne fasé ki saña gaddu ab tank moko sañ borom kër rek mo saña fasé kon yow yaay ab sangam ya ko mom liñ koy mom kilifteef gi ak guti di tax soxna lolit nak lu mat baye xel la bokk yi motax wolof yi dañuy wax lu am solo nan sey lako tak tasuko wax ju wer la sharia waliyu kilifa jigeen ni moy tak ab sey waye munu ko tas na ci nor kon bul mere nit rek ne ko mala mayon sama dom wala mala mayon sama ki ma yilif
mer naal tas na ko jeexna dede lol du ko fecc lol it man na baye xel kon fassa ci loxol gor la nek su la jow nak la jow go xamne niñ ko waxe lek ñaar ñepp la am kilifa yi wala yoon señ na yabal ñaar nit dafa la ay atekat ñu lijeentiko soxna si señ na dem ci yoon yoon xol sey bi bu gisé tassa ci gën mu wax gor bu fassé ko bu ko nungu ta fassé gor yi yoon fassé ko ci aw turam waye do bul merani rek may ko sa ko yilif bam neex la rek nga ne ko mako mayon din na ko dede ya ko mayon waye mëno ko dindé non nak lolu mo tambay xel naxit luy faral di am la dañuy waxit ne li tax ñu ne fassé ñu jox ko borom kër te joxuñ ko soxna dañu sétlu ne gor lepp ci wala bok lepp cionay sey ci alal goro ko gad moy joxe cene moy dundal bu fasé moy joxe yobbal kon li war ci alal lepp moko wara joxe kon day melni koku mo war don kilifa gi mo yor bad bi ñaar rabe gor budé gor gu mat gor la liñuy seenu ci mom moy nit ku tay nit ku andak sagom nit ku dal nga xamné bu fasé dana ko xalaat dana nasulu dana diso nga gënaayum doro fasé bokut ak jigen yi nga xamne yalla da ko bind ay sentiment yu ko djegge man na mer legi waxu ndiaxu fekk dara ci mom koku bu fasé nekkul ci sen loxo gis bi yalla sak na deg seyut yox yu tass lela gis ko xam day mer ne la mayo bat te bis bokko mayamu yox nga xamne kon amna lu ko japp muy wax waye geunaluk motax hikma di wax wax ne kon li tax ñu tek ko ci loxol gor moy gor mo gëna dal lona dañ ci wara deggé ne kon gor gu milu nono mo to li ko don gor go xone mom bo mel rek fuñ fañi man daf ci sans ak ndiaxum go xone bu jallé gi di ko reccu na nga xamne yit mo to li nga don ndax lañ doon seenu ci yow ba tax ñu jox la bat bi moy nga don nit ku dal nit ku téy ku mëna dékku ku mëna muñ go xamne luñu mëna wax nga man ko téy mëna xalaat ba xol li ngay def lolé yit lu mata bayyi xel la waye du mbir mo xamne rek leleg nit ne la man kep kuma ñaan baat may la lolou duma ci masla lolou du ngora moy nga tey nit ki muy joom nga diko jéggal ay joom tam diko jubanti ba yawé sepp mu wessu ñi tey seeni soxna ñep non lañ ko tey waye bu dé sa yu méré wala sa yu dafé lu nakari nga ne tay mu jeex koku jappal ne matugo li nga doon tey ñaare tey soxna man la jafé bu ci deset l'islam deug la gor la jox fasé ci loxom ne ko ya yor fasé waye nak may na jigé nit ay may ndax bu ko nexon tay bako gor gi tak mu ne ko nango na nga tak ma dé waye nak fasé mi sama loxo lay nek bu ci gor gu andé day nek ci loxom ndax ab sart la bu mu sartante ak mom buñ ko xasse nang ba may ko sarta bobu dañ koy teye ko wa sa yu ko nexe su beugé ta sañna ko wax ne ko lam la waxon kat jël nako sey bu day jeex naka nonu sañna fay alal leg liñ waxe legi goor go xamni loru wut waye dal da jek jek dal ñu may ko borom keur bo xamni gis na dal ñaaway bu muntu ko deku ñaaw na ñaaw go xam dal sa yu ko xolé di gañni wala mu am lu mu yek te man nako yobbu ci mo yalla sañna fay alal dem yonam kon deug la ci loxob goor lañ tek passé waye nekkul ne mom dong ak waxtu yep la lélé am fo xamné jigen da na am lu sañ kon lolu dañ gis né ak yam la ak digu doom la ci doxéñu l'islam kon ponku bu jëk bi moy kon kilifa ki fassé goor gi fassé na doon goor kon na doon sartu bu dé ku wër wër di xel ay kilifa ñoy taxaw taxaway bobu la yoon waye mom bu fasé mu doy goné ko ndaw fi sax lolou du sen bax waye fekkon dañu may goné ko ndaw soxna it non ñaarelu konku yi moy fasé day am baat bo wax baat bu nak man na don ay wax man na don bind man na don ay liyar ki mën ta wax bu liyaré luy wone né fasé la fasé tabina ku bind lettre dogu ci né fasé na soxna ci ba lettre ba doppé ba nga bindé na fasé na ko le sey ba dawon fiñe waxe nan bu soxna ci jotté ci lettre bi le sey bi dor tas moy ki bind lettre té dogu wut ci fasé ko wala dané ko
sa bo jotey ci sama lettre bi fasena la koku fek jotu wu ci tassagut bu fekke bam koy bind dogo gud dogo bind xamna denj ko fenn ngir beug suko waxate wala su merete faseko mu denj ko fenn yalla dogal soxna ci tox ba yam ci su bobay ci be lay tass kon sa yu binde ci barab ne fasena soxna donte dogo wo ci bu ko soxna ci gisew mu sey ba tass kon man na don bind man na don ay liar ci mën ta wax waye man na don ay waxit nak wax yit nak ñett la wax ju leer nañ jo xamne fasé do ngou lay tekki sa bu kurit xasse wax fasé la mo xam loolu la ci yene mo xam yene wu ko ja manana ci ñun dal bu nit ne soxnam fasé na la mën ta ñewat nan jublu mu ci won fasé bat bobu fasé lay tekki moy taggo gi leen bol li ngeen andon loolu mo taggo loolu ngeen taggo ci arab dañuy wax ne talaqa ta ak lam ak qaf noko waxe taliq wala mutallaqa wala noko meuna waxe rek lolou mom muni suko nong luddul fasela xana kay ben nga ci yene wala ñaar wala ñet lañ lay laaj way fasela mom kon ci wolof ku wax soxnam ne ko fasena la bul ñew nañu djublu mu ci won fasé mi ngeen xam mom lay tek man lañ la laaj nak lo ci yene ben wala ñaar wala ñet lo ci yene mu don lolay nak lol moy bat bu leer mom nunguul yi diko fere nenene wala bat bo xamne ab junjula way junju bu leer lay koko it dañuy japp ne fasé la ludul way ñu wax ñu neñu djublu mu ci fasé benen bi moy bat bo xamne mom bala tekki fasé yow yaay wax ne mu la djublu ci masab yom mal dañuy wax ne bepp bat bu nit wax soxnam te yene ci fasé la bepp bat mo do donte dang na ko mayma ndox ma nan te li nga fas ci sa xol moy mayma ndox ma nan gi moy fasenaale xamal ne fasé nga soxna bepp bat bo wax fasé lay do boko djublo ngana ya ko djublo waye bo ne djublu mu ci fasé du ko don budé kinaay li ñu wax tuddi kinaay nga xamne da nga abbu abbat dañ lay laaj lo ci djublu bo ne

négatif ak lu mën di am nak mom mo xam la ko téréen di du ngant ta top bakkanam wala ngant la faaw nga negandiku dir so xamne ak rendem xaj na fi dora rendi waye bu fekke ne xaru sax dir soso dang ko dal jitu ci rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekke iliman genné waliwul am tabaskem ba ca julikaay ba kon kenn ko ne bo delo ba sa kër da ngay tolole ba japp ne fim tol dal ku dem ci iliman nga fekk mu rendi ba nopi nga daldi rendi noné nga tolole nak daldi rendi boko jëkke rendi itam do té la nga def baxna la la ci war rek moy gam gam le tolole ba japp ne ku ko gis warna ag kërëm ba rendi bu fekke nak barab ba nga nek amul iliman dañu xet iliman ba la gëna jëgé sa digënté ak mom numu tollu su fekke mi ngi tollu ci digënté ñent kilomètre ak genn wal rek waye gënu ko sori dañ ko yemalé nga bok nak mom nek ci benn barab nga xamné su génné am tabaskem ba ci julikaay ba faaw nga xaar ba mu wor la né rendi na nga doora rendi su fekke né génné walé wul am tabaskem bo tolole ba japp ne rendi na rek nga rendi non lay mel su fekke nak iliman bu la gëna jégué sa digënté ak mom ëpp na ñent kilomètre genn wall kon yow da ngay tof nga tok rek tolole gam gamale ba japp ne fim tol dal iliman jojé ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daldi jog rendi kay jamono bokku jëkke rendi tam du wañi dara kon nga tak bu bax ne fo jëkke rendé iliman té waro ko wona jëk rendi yap rek ngay am do am tabaski waye nak foko jëkke rendi ci kaw top ni la ko digalé jëg nga ko jëk rendi du wañi dara am nga tabaski rendi ci bis bu jëk bi moy bisu fukel bi mom donte sax ag nga takusan mo gën di xaar bisup ñaarel ba moy be ba sus ci julli ga bisu ñaarel bobu itam rendi ca yor yoram mo gën xaar ba ca yor yoru bisu ñattel waye nak bis bobé lamu don ñattel rendi ci ak yor yoram mo gën rendi ci ngonu bisu ñaarel bi ci waxinu gëna yow baxam bisu ñaarel bi bu fekke ne rendi wo dal ba tisbar jot le gën moy nga bayyi ba ca bisu ñattel ba ca yor nga xamne yor yoru bisu ñattel mo gën gannaaw tisbar yi bisu ñaarel nga sellu ne bisu ñaarel bobu ba bisu ñattel bi bo rendi won tabaskima ci guddiga manam ñek rek fajar di fenk du bax dañu tamu nga bayyi ba yor way jappal ne bo yakamti won mom ba fekkul sax fajar fenk mom du bax yap rek lay doon bu de bisu jekk ba nak mom bu faté ne faaw iliman day khutba kana bam julé rendi kenen dora saña rendi faaw itam kay rendi na nek ab julit mom tabaskem bu ko rendi lewon ab yeufar donte da bok ci yeufon ba nasran nga xamne sañesna lek la mu rendi itam du ko taxam tabaski dañu lek lolé yeufot ba nasran ba rendi ci ndigalum rek dañu ko lek ci kaw dagan na lek waye du mat tabaski bala don tabaski ab julit rendi ko dañuy sar itam mo baña don luñu bok ci momel wala ci kenn ku ne genn ñeuk tabaski nangut genn bok mom jëm ji bokko def tabaski ba kenn ku ne genn ñeuk genn boole dem jënd tabaski bok lay nangu dal moy
kamam tabaskima yene wala ca ñeneen ñoña daldi am tiyabay tabaski donte sax fekkon na ñu mëna tabaski seen bop itam bu len yene wale rek ta fekk bu sañ len yene wale doyna du aajo ñom ñi tabaski lol nak ñetti sart la ka nga bëgg yene wale ca tiyabay tabaskima na doon sa bokk donte sax taxul mu jégué la nona sa soxna nak dañ koy jappé ni sa bokk nga xamné man nga ko yéné walé ci tuyabay tabaskima ñaaral ba moy koké nga diko dundal bolé ja donte sax dundal ga ya ko ciobari way waru la melne sa bay bu ndaw wala sa bokk mbar sa doon bokk baxna ñettel ba nak moy ngeen bokk reddu kër donte sax da nga fété fé bu fété fé wayé yene bokk reddu kër wi rek dal nay bax bu ci ñett sarté dañé rek ku mel non dang ko mëna yene walé ca tiyabay tabaskima buñ bari won ëpp juroom ñaarit manes nako nga tekki nak jëma rañé bu bax xéeti sikki nga xamné bu gasi am ci tabaskima du baxati du doyati tabaski mat nañu fukk ak juroom ñent du mucc ci pat su xasse pat donte bëdd dana ñum itam waye pat rek du gis du doyati tabaski mu baña ñak ben cër niki tanku kanam ba tanku gannaaw lumay nak wa yalla ya mo ci nekul te dañ ko tap ngir bëgg yapo gëna bax lolou ci wañi dara nu mu ci itam ci li wax lu manam baña mëna mem su fekke mënta mem dafa lu du bax baña xessaw gemiñ lol bu gemiñ nga xessawé te feñ ca yapo motax tayit nopp ya baña tuti lol bu nopp ya tuté lol ci nako yalla bindé du doy tabaski mu baña yoy bop liñ wax la nenañu moy ay yaxam baña am liñ wax yokk ndax rek lap gum lap yoy gum yoy patay bu mu doon bo xamné gennu gannaawum dafa dag ba ci wécc ba nako yalla bindé amu tut genn bu amé nak lu ca dag waye lepp dagut dañu ko tekkalé batay bu baña amé bejeun bu dam te wërut bolé ja féké bejeunam damon na waye wërna bu ko té bax waye nak su bejeun ko damé bu neccutit waye wërut du bax batay bu déwé bu jigen bo xamné patiya daawo kong watna tollu ci am soow waye muntu am soow ndax batti daawo kong doyotul tabaski su benn batt ba amé so nak ba ca dess mom amu soori du ca wañi dara dana doy nga delu wat nak ca gennu gannaaw ba daldi wax ne ndegam yalla wutal nako gennu gannaaw ta am lu ca dag rek nañ xet ba ca dag su ko sey mat cier ba nga xamne boko defon ñett xaj ba ca dag mat benn xaj ba doyotul tabaski lay bax dal moy la dag ca kenu gannaaw bobé matul cier ba niki boko defon ñenti xaj ben xaj ba dag muy kar ba mom dana doy nga tek ca bu baña tawat tawat ju fess ju rañiku baña ram ak gu fess baña fer fer gu fess baña dof ndof gu fess baña lagi lagigu fess li tax ñu ne tawajju fess ram gu fess fer gu fess ndof gu fess lagigu fess moy bu fekkone ne amena tawat ba ram ba fer ba ndof ba lagi waye amul solo nu wayfo yef la
dañu ko jéggelé mu bañ ci am sax mo gën wayé kon duté mu doy tabaski nga tek ca mu bañu ñak ci ay bañum ñu upp ben lu may nak fokk waral ko wala magé gu magé waral ko su féké né fokk mo waral mu ñak lu upp ben bañ wala ak magé moko waral di ci wañi dara batay bu féké né ben bañ rek mo den ci ay bañum fokk sax waraluko magé waraluko waye ben bañ rek la du ko té bay tabaski waye nak ay bañum la ca dem boppé ben té fokk waraluko ak magé waraluko diki dañ ko door rek bu daldi ñak lu mat ñaari bañ ba ñatt kon du doyati tabaski nga tacc nopp ba baña xar baña dagg su fekke ne nopp ba xarna mba dagg na waye ku set la ci xar mba la ci dagg cier ba lay tollol manam boko defon ñetti xaj ben xaj ba mba sax du ko mat lolou jëgël nañ ko waye nak bu fekke la xar ca nopp ba ëpp na cier ba mbala ca dagg ëpp na cier ba du baxati nga xerlu ni ñu wutale gennu gannaaw ba ak nopp bi gennu gannaaw dañ ko fonk bu nga xamé né cier ba rek bu daggé noola du matati tabaski té nak nopp bi mom la koy té mat tabaski moy la ca dagg ba la ca xar ëpp cier ba de bu tollo ci cier ba dong dong jéggelé nañu ko jappal né sopp nañu ci la ngay tabaské bu mucc ci mbolém xéet ci ki nga xamné dañ néwon du ko té doy lepp luy néwon rek sikla way du té mu doy tabaski mu bañ ca am mo ca gën melné tawat ju wayef mba laggi guwef ak lu ko nuru ak sax bejeen bu damute wër boole ca ndax da nga newon bejeen bu damute wërut mom du doy nga teggon ci ne su bejeen ba damé nak waye wër na mom doy na jappal nak ne nga am bo xamné bejeen bu amul benn sik damul deful dara lañu gëna taamu paté da nga newon nopp ba la ca xar su tollok cier ba ba la ca dag tollok cier ba jeugale nañu ko du ko pou kay lañu jeugale wut jappal nak ne nga am tabaski mo xamne nobba dara sikku ca dagul ci genn wet xarul ci genn wet mo gën fexel dal ba nobba bu am ben coupatiku ba dara lu ci dag di lang mo xam ci kanam la mo xam ci kanaw la nobba it baña am daray xéetu xar xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba noppi itam toppatoo ko ba mu duuf lool lu mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo yàlla la fa ñi rendee bu fekkee day penc ma nit ñii dox yi dem ak dikk wala muy fu ñu peron nga xam ne bu ñepp génné seen tabaski rendi dara joju sobel te day galankor nit ñi kon iliman rek lañuy taamu mu génné am tabaskem duñu taamu keneen andi tabaskem ba ca jullikaay ba waaye bu fekkee fa ñu jullee ca àll ba la nga xam ne bu ñepp yóbboo seen tabaski rendee foofu itam du wàññi dara sobe sa du taqal kenn ndax dañu julli rek rendi daal dem kon taamu nañ muy iliman muy keneen yóbbu seen tabaski ba foofee ca jullikaay ba iliman nag ak lu mën di am moom sib nañu muy bañ a génne am tabaskeem ba ca jullikaay ba ku bokkute iliman nag buy soppoon ci moom mu génne am tabaskeem te génne wu ko it la mu def di su ko tuddi ak sib iliman nag moom bu ko deful rek ñu tuddee ko ak sib
batay tam nañu borom tebaski mi mu rendil ko bopam donte jigen la itam suma ne rendi mo rendil bopam mo gën muy rendilo keneen bokku li ci ñu sip nga mëna rendi sam tebaski ba noppi diko rendilo keneen waye nak boko rendilo keneen ko xamne matalena sartie moy julit la tayit dana di julli lola kon dal nay doy mom mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yene lon bopam bañ la ko yene lit wa ya ko jox digalul rendil ma rek mom duté dal nay bax so amé wit sa mbokk mba sa xarit bo xamné dang ko baxo jox digalul mu rendil la tay nak mom mo jek jek rek dem rendil la waye joxoko ci digal du ko té bax ak jabor nak bu tebe fele rek jek jek jop rendil keneen am tobaskem te amu ci digal mom dogu nañ ci ne du bax ko xamne itam dafa joom moy dafa jaawale rendi tobaski mo xamne bokut ak momam tobaski momé du ko doy du doy borom digam joom na rek mom ba rendi tobaski momu momut du ko doy du doy borom deug deug waye nak xam nga ne du teñu lek ko dadul doy rek tabaski ko xamne nak du sa xarit du sa mbokk waye da nga ko rendilo xamne kon jambour la ci yow waye da nga ko rendilo tay nak mu jekki jekki rendila sam tabaski te joxoko ci ndigal amna ñu ne dana bax doy na tabaski amna ñu ne dedet duñ ko yamale sa xarit ba sa mbokk ma nga baxo na rendilo bu tup tup dem rendil la te joxoko ci ndigal sip nañu bu amé tabaski mu jigen mu amum soow muy nan ca soowma wala bu dé xar mu am kawar muy wat kawar ga diko jariño ba mu koy jaay lolépp sip nañ ko batay sip nañ am tabaski mu di ca jox kudul ab julit amna ñu né mu ñew fekk ñu lek mom momé nga xam du ab julit nga né ko ñewal lek mu dal lek ak gëtti bi ci yone ko ci kërëm ñoy amoo rek lu ci nekk luñu ship la am ñu né nak lañ ship moy nga yone ko ci wayé bi ñewé rek lek mom du wañu dara way japp way man nga gattal né ship nañu yap tobaski wi nga ci jox kudul ab julit ndax ak jaamu yalla la seye su ko jox kudul julit sip nañu batay ngay tabaskil ku genn aduna bu fekke nak mom da wusun am tabaski ragnel ko ni li da ko yene tabaske da ñu sok bu genn aduna itam ñu weyele yeneem dal ko koy rendil tabaski sip nañu lol lol nak di pukerew ci bëgg ëppalé am tabaski ak gën ko séralé di pokéré wo ëppalé am tabaski ba gën ko séralé yi mel nonu dal sip nañ ko lool lo mëna jëndé ben tabaski bu séra sér jëndal rek bu digg doom la ca dess nga dimbulé ko doomi adama ye ca loro jappal nak né tabaski mom bala doon tabaski nga rendi bi agal ti amul ben sik bo teron bay rendi tank ba dam ba pak ba recc nokki bet ba yak bet ba it amago tabaski dafa wutek atep adiyu adiyu mom bu lay rendi fofé ci makka ak barab yu sel yoyé so xasse wut rek ragnel ko niki budé luñi wutul ak ciak gotal ko ciak de lu ñi wutal mandragam xoti yaram wa nga xoti ko ta nga ragnel ni li moy sam addu rek sa jaan wacc na ganna ba bu ci dara xewon lo xamne teena ko doyit du teyew sa jaan wacc tobaski nak mom man nga ko wut dogo jeen da koy tobaske waye li fe nga rendi ba nopi bu ci dara sikke lu koy tey doy rek batay amago tobaski sa jaan waccagut jappal nak ne tobaski ni momoko yalla ko mom
ci wet moy señu ca jaay dara señu ca wéccé ak keneen lu bok ca yapo ba dara mo xam derba la mo xam yax la ba yap ba ka nga xamni mo lay fessal sax dang koy fay leneen lu bokut ak yap mang nak bu ca loro nga farax ko waye toko mana jox lañ daan jox kuy fess tax day melne kon dang ko ko fay poron rendi ba ca bir nak li waxon tank ba dam ba bu beud yaqku bañu ne matul tabaski du tax nga sancha jaay dara ba nukoy nuru tax dañu japp ni xass nga ko fetalel yalla kon nak lolay ye ba sax bawton tabaski mu am sik nga rendi ko defé ni amul sik sukoy té doy ba nga rendé ba nopp gis ni amna sik sukoy té doy du té nga samonté ak lañu waxon japp ne yalla tax ñu rendiko bañ ca jaay dara bañ ca wéccé dara ba lu koy nuru batay sax bo rendi won jëk iliman di rendi tañu ne yow bing ko jito yap rek nga amit du tax nga sañ ca jaay dara ba nga def ci len lu wuté ak lañ daan def ci tabaski wax dañu japp ne dang ko fétalé won yalla ca bang koy rendi bu ñu né nak jëmi sa tabaski mëno ko wéccé ak menen wala ñu né suñu la jël ci aw yapam jox keneen koko jox la ci yap tabaskem ba wéren yap bu ñé dal suñu ca jaay dara suñu ca wéccé dara nga dem def lolé ñu téré won nak kon bu fekké né wéccé la waye dara wéegu ca té lay wax nga délo yap jambu rowé momita mu délo la yap won ko joxoon su fekké nak lolé mëna tuta am ndax yap won ko joxoon bu bok ci sun tabaski xass nako lek ba dal am lu ci xew ba mëno ca jotaat kon lam la joxoon yow mom ngay saraxé ci lu war té jéglu bu baax su fekke lim la joxone tañu ne nga saraxé ko yoroto ko mëno ko saraxé ñu sét lu ko wéccé lu tollok mom nga génné ko joxé sarax ci gattal man nga né lañu ko ayé ci tabaskima mo xam jaay la ba lenen bu ko défé té dara wéegu ci nga xamné mënes na ko tébbi yoon da koy daldi tébbi fa saasay saasa saay tebbi ga wéyé nak melne taam lum ci jaay ci misal ñu fay ko xaaliss niki juroomi téwér té nak dello ñeeggi jilaat yappo wess na dañ ko wax ne ko saraxel juroomi téwér yi bu doon leneen nit non rek da koy wara saraxé ko sañu su fekkone nak yow ci sa bop jëlo ci yap tabaski wa diko jaay mba diko wéccé waye ku melni sa soxna mba keneen mo jekki jekki def ko nga xamni yow bayoko ci ndigal kon dañ ñi xét bu dé da ci ay jaay lam ci jaay jëmeli wuko ci sa wartéfu bop niki am na lum jaay ci yap tabaski wa ngir bëgg ko yokki nduguma rek kon mom soxna sa lu ci war rek moko gaddu budé bakkar ba budé faygal yépp mom lay wax su fekké nak koké nga xamné moy jaay ci sun tabaski ba bu ci sun digal lako défé kon mok nga défon ko ñoyamo su fekké né amu ci won sun digal wayé bam joté jëk mu défal lako ci lo xamné lula war la suñu ko bañ melné bu fayralé ko bor paté kon day melna rek ya def lola sétal la ci war nga gaddu ko ta def ko di wax ni nak bo xasse wut am tabaski ne li la bëgg tabaske faaw nga wara wey tabaske ko la nexé wal bëti ku jaay ko baña tabaski lumay nak da nga wessu yene xana ni seur war lu ne li dama koy tabaske war lu mom bokku te yene kesse bo xasse war lu mom faaw lolé war nga ko ñëlé def ko tabaski nenañu sax ci wax ñenn ñi dagam dang ko di seur su amul sik su koy téddo yi tuté bokku rendé rek
mu bax ndax ni sergam ko ni sa waye dal jappal bu bax ne la nga wut ne da koy tebeske lu mu mat mat ak lu mu bax bax ci ngant amé ba mu am sik su koy té doy jeex na matu du tebeske bu la nexé jaay ko ba nga rendi ko lek balu la nex tay duñ la wax ne la faaw nga andi wat menen la nexé baña wutat menen waye la fe ngay rendi mom ba agalé li ca dal lu koy té doy rek dal dikoy té doy bu faté nak né fétalé gi ngi ko fétalé yalla taxna bo xasse rendi ba agal ñu ayé la jaay ga ba lu koy nuru ñu jaalu ci ci am tuddu lañuy tuddé ka juddu mo xam xar la babay am ñu neet nak ak gele mi ci lañu lolé ñu tuddé dañ ko yemalé lañ daan tebeské nga xamné lépp lu doy ci tebeski doy ci tuddu lu ñu néwon rek du doy ci tebeski du doy ci tuddu doom ñu baña fat rek bu leer ba juddo fi saasa ñu gaaw noddu ca nopp ndey jor ba li xam ca nopp chamuñ ba ndax neena ñu kon li ñu wax ay xéeti dendando dana ca mucc lool nak melna jeffewut fatte rek mo cey bari dañu wax na ca bisub juroom ñaarel ba ca lañu koy tuddu tew lu bare bare nga gis ñi def ngenté su bis ba delusé manam bam juddo bu delusé likoy waral moy bu yonne nañ ko tuddu ca bisub juroom ñaarel ba day def lelek mu wagnewale bis bam juddo leg leg duko wagnewale tak tak bi nak mom yomna japp moy gannaaw bu cyant bi soye li fek noddu salatu di jot ak sax mu jot rek yam ci te jallagut ku juddu ci digante bobu jappal ne becc ba wessu moy don bisub ngentew la koy waral moy da ngay wagnu juroom ñaar te wagnu walé bis bobu melni tay jinu jangé nga xamné day gaaw bi jant bi soye ci aljuma ji dembu fa jant ba soye baba noddu salatu di jot ak sax bamu door jot kep yam ci ku juddu ci digante bobu da ngay wagnii juroom ñaari fan te tambalé ko ci gaaw kon doone gaaw di wér altene talata alarba alxames aljuma aljuma ji moy doon ab juroom ñaarel kon beccé ba nga wéssu bam jël sé muy aljuma ja moy doon tuduma ko xamné nak gannaaw ba salatu wéso la juddu ba gannaaw bu jant bi fenké jëm na jant bi soat digënté bobu dal ku fi juddu da ngay wañi juroom ñaari fan té baña wañi walé bis bobu nga xamné ci la juddo melni tay ji di gaaw ko xamné gannaaw bu salato ba nopi la juddu ba mu juddu ci yor yor bi ba ci tisbar gi ba ci takusan li fa jant bi so rek da ngay wagnii juroom ñaari fan te baña wagnii walé gaaw bis bo daan nak juroom ñaarel ba moy doon bisub tuddu ba lool nak gaaw lay doon ndax bo wagnii juroom ñaar tambalé ko diwer ba agé ci gaaw gaawoy doon juroom ñaar lool motax muy nuru ne ngenté te saxo doon rek bis bam juddo bam delusé waye nak nga jappé ko ni ñu ko waxé yoon dal day tuddu juroom ñaari fan waye nak leleg mo ñewale bis ba mu juddo leleg itam duko wañewale waxtu tut len ci gëna taamu moy yor yor bala tisbar jot
nenañ señ mag bi señ Abdulahad gané aduna tañ tolu ci bisub tuddu ba da waxone ne tuddu dom ak julligi yor yor waxto moy fukki waxto ben genn wala teew lepp gannaaw bu fajar fenké rek mom mayes na tuddu buñu rayé gattu tuddu ba ñëkk fenku fajar mom du baax lu neew neew ñu bayyi ba fajar fenk batay gannaaw bu tisbar joté itam dañ koy xip kon yeexa tuddu ba tisbar jot da dalé fofu jëm jant bi so dañ xip ku yeexa tuddu ba boba bis bañ ko wara tuddé nak bu jant ba soyé rek ci yoonu malik mom tuddu amatut bo topé nak yenn ci ngiri dañ ko yamalé fofu waya yoonu malik mom bis bañ wara tudd dal mom bu jant ba xasse so ci tudduñu jeexna tuddu wessna mo resatu ko mok ñu tol tabaski ba bisop ñettel ba so xañu mu joon ci rendi ga non la mel limu doom ya juddu nak bude ñaaro bude ñatto bu ko pé kenn ku nek tuddum bopam bude ay cheikh muy ñaar dong kon dañu wut ñaari gatti tuddu ndegam gatt lañ bëgg tuddé li waxon na it gannaabu fajar fenké rek buñu rendé tuddu mo mu baax jappal ne dañu sopp nak lu neew neew nga bayyi ba jant ba fenk rendi tuduma gannaaw ba jant ba fenke lañ gëna taamu ci tel ko defte jant fenk gut taamu nañ itam budé goor ñu wat bopba ba lañu ko tuddu te seet naka war ko tollu ci disaay ñu saraxé lu toll nona ci wurus ba xaaliss ndegamit ka juddu nar nañ ko reyal am tuddu taamu nañu bala ñu wax na mu tuddu ñu baye baye bay reen di tudduma doora wax nak aw turum bu fekke nak koko da amul am tuddu ba nurta reen di am tuddu mom waxtum ko jox aw tur baxna xib nañu nak bis bam juddo del ci ñu dal koy xarafal tax dañ ne lolu yahudi ñoko daan def melni nga ne tay dal la bisub tuddu bi ñu dal koy xarafal boole ja lolu xib nañ ko batay na ci doga daan def di jël ci dereti tudduma diko takal goné ga wax ne tay tax mu doon ku ñëmé ñëmé du nek ab yafus lolu xib nañ ko dañu taamu kay di wut lat ko lañ takal koko bañ ca def deref joju batay tuddu momé lañu soppon ca tebaski lañ ca sopp moy nek ca joxe ca adiya saraxe ca bolé yett yépp waye tabu nak ñu wo bolo ben ak ciet ñu ñew ci kër ga diko xewlo fofa dañ gëna tabu dal moy mëna ca yonne dekkandoye boy dal yett ñu waxon am lum ci lek am lum ci faraxé am lum ci joxé adiya néna ñu nak bu ci ak manam aggé man na def ñaari gatt ba ñett da xamni gatt tuddu ba ci bopam mom da ci top ndigal li lek ca faraxé ca joxé ca adiya gatt ba nga xamni nak mom da ko ciowaré wu rek daliko ca bu dé benno bu dé ñaar mom man na wo bolo niñ aado def ñu togg ko mu jox leen ko ci jamono ci dogay dañ daan waxna gattu tuddu ba kenn du dam Yahya ndax buñu damé Yahya day feñ ci gonega gonega nek ku yefu ci yefu ko xébon xébon way lola waxi ci do rek la ak waxi ko xamut
manesna damu yahya wañewul dara ñu baña faté né gattu tuddu bobu moko tobeski ñoya mo ci señu sutia jaay dara dara wala di ci wéccé ak keneen dara dara baka koy fess sax des ko jox lañu daan jox ta fess tax day melni kon moy fayga dañ koy jox leneen ganaw ba nak asna ko ci sarax ndekam loruna ci nu far waxale liñu wax lakku wala xaraf boy liñu tuddé buñika manam derwa nga xamné mo mur bop saw kay ba ñu dindiko ba mu set mom nak nénañu lu bokuté sax liko sunna la suñu fédalé fédalé dañu net li fofu sax lu yébé yébé né sunu ma